amna kuma sa ñew ci serigne touba ne ko man de dama ragal ñet serigne bi ne ko ku ragal ñet da ngay def ñet dan ne ko bismillah waaje ne ko dama ragal wetaay serigne bi ne ko del jang alquran waaje ne ko dama ragal ak ñak serigne bi ne ko lo am de ko bokk ni waaje ne ko dama ragal gattu fa serigne bi ne ko del mo yoton sa borom ak sa morom.

Serigne Touba neena am na ñoo xam ne ëllëg duma leen gis ndax lañ nekkoon dama caa nekkutoon.

jamono yi serigne touba nekké keur gu mak ci ndiarém amna kuma sa ñew fekk ko mu tok and ak kum koy nuyo leen ne ko ki sama wëlëré day mbirum lamb mbolé mbeur yi nekk fi dan leen ma bëggoon nga ñaanal ko serigne bi dal ni bërepp juk taxaw di dem ba ag ci buntu kër ga dal di joxe armel ya ne ko ana no def ak mbeur mi dal ni tedd fi

0: amna ko massa ñew ci sëriñ bi am kum andat bim nuyo ba noppi ne sëriñ bi ki sama jami dama ko andi won di la ko jox adiya sëriñ bi ne bare di julli rakkay gudd bam noppé ne ko lo wax ko ka ne ko ki sama jami la dama ko andi won di la ko jox adiya sëriñ bi ne ko boko momé dé ya mom ko
1: kakan hor asmana devajni rahimillah ghasal khatu rahmana
0: amna talweb mag budon xecio ay pal souf sëriñ bi téré ko yewul mu defi pexé banang souf ci pal ya daadi ñew ci sëriñ bi ab yor yor nako maangi sant yalla bu baax sëriñ bi nako jëlan mu ne ko suuf soosa nangunaako sëriñ bi nako mba nang walé nga asaman sa ño bokk borom de ño bokk borom de ño bokk

ko al-udul mahfuz ayna na day liggey ba fukki rakka yi nga wara julli ci guddi gi mom du ko meuna julli moy ndax dana meuna julli ñaar rakka rek bayiko wala da koy fay ab julli nak bu xasse jël werdu mom na xamne engagement bu mu jël digg borom nga ko wara jëm sam xeyna fukki rakka yi ndax du sar fu mu doon sar yi guddu jël jang ñetti xlas la mu doyna amna lo xane kon warna mana am ci guddigi barab bu ko dugal xeyna buñ ko neewon da ci jang lu bari ci alcorane muy jël waxtu waye ginaaw mom lu man ci alcorane man nako ci jang kon na taxal ba saxal limu rakkay yi na taxal ba saxal limu rakkay bu fekke dafa ko ci guddigi ba ceeg bi ginaaw bu nafile da gane ba tes bar man nako fay waye na xam dal lu warlu la war ko wey diko def na bu xate man na wañi sar yami jang wala limu ay yami jang te gatal ko waye fexe bu matal limu rakkay wallahu ta'ala mbok mi laaj neena dafa deg borom xam xam bu wax ne julli du yor ay loxo ben dalil rotu ci nekul ci muwatta wa imam malik nekul fenen muy laaj ak leral ci lolu wa julli du yor ay loxo de moy al mashhur ci mazhabu al imam malik am nañ ci ay dalwaay bokku na ci amalu ahli almadina te lolou ci dalwaay mo sab may la donte ab hadith bu wer bu rote ci mbir mu dik fek wa madina di jef lu wutek lola day japp ne jef joju day wane ne kon yaronte bi alayhi salam bu digli won lay mu ji nako baye di def lenen du bokku tok lola ak ñom ñom mu ji dekk yaronte bi alayhi salam kon lañ nekkon moy la mu ji nek lañ ma fi diko def bi jeene ci ñaari hadith yu wer rotna yo xamne da lañ ci degge lolou ben bi moy hadith ki ñewon ci jakkay yaronte bi sallallahu alayhi wasallam julli ba nopi dem nuyu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko demal nga julli wo daf ko ay yoon diggal ko nañu julle tambulé ci tambuli wa waye amu fenn fu mu fu tuddu ngop ay loxo ñaarel ba ki doon melal julli yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba xabu kabare day dal ba ci yax bu ne saxaat ci bërebum dama ra man ko yalla bindi kon ay loxom yoru moy ci fanti mom lolou it dañ ci lu leer la ci mazhab bi ne day junju ne kon julli li ci ciosan moy yor ay loxo kon ñaari hadith lor nañ ci yo xamne yep hadith yor la ahadith yor ci qabd nak borom xam xam hadith yi dañuy wax ne hadith bu ci mucc ci ay wax abu ba bok amé ben hadith la té dañuy wax ne kon jëfi wa madina ji day wane ne luñu na saxal la lolu moy li ci mazhabu malik dal bi def it amna ci sahaba yi radhiyallahu anhum ñoo xamne xamoon nañ leen ñuy xabdu ñu julli di yor seen loxo naka nonu ci tabi xoni ñoo xane ay borom xam xam lañ ci sahaba yi ku melni abdullah ibn zubayr wax nañu daf daan yor ay loxo ku melni tabi xoni hasan al-basri ak al-imam sa'id ibn musayyib dañ leen julli di yor seen loxo kon am na ciosaan am na it ci salafu saleh ñu ko doon def mbokk muy laaj nee na iman ji nga xam ne mooy imaani jàkka ji su ñëwee ci jàkka ji am ngant ndax ki naaybam bu njëkk moo war a dem jiite wala sañ naa tànn ko ko neex mu jiite loo ko alool nag ak juboo la ci jàkka ji rek nag wa jakka de lañ jubo buñ né dal iliman bu amé ngant na diw dam bu amé ngant diw dam lu baxna bu fekké dañ ni diw ya iliman so amé ngant tanal ko lu neex baxna luñ ci wax rek li am solo moy ki jité na mëna jité wallahu ta'ala a'la mbokk mi laaj néna fi rew mi nek dafa bari ay nit ñuy ray té atti won ci l'islam ci ku ray ñu ray ko mune bu nit rayon nit ay nit dajalo ray ko lu ci attel ci l'islam ak kan mo wara joxe ndigal ci ñu atté wu ci l'islam nit ñi duñ fajal seen bopp loolu fawda la diine dox ci loolu ndax loolu la muy yàq mën na ëpp lañ ci juloo defar kon ñi yor doole réew mi nguuru réew ñu ngi ci seen loxo ñoo ñoo war a atté nit ñi ci l'islam nit ñi nga xam ne it ñooy tànn njiit ñoo war bu ñuy tànn it tànn koo xam ne buñ ko tànnee mu atté leen ci l'islam jaadu wona tay bu ñuy tànn njiit julit ñoom wax seeni sart ci ne ngir ñu tànn la faw nga mel ni faw ngay def lii waaye ay nit moom bu ñu fajal seen bopp
والله تعالى.

taxlaw mbokk mi lañ neena ko am won bor ci ramadan bu ramadan jalle bu koy fay neena ndax bu ci doge te tay ko day waral nu kafara wala det kafara mom ci bir ramadan lañ koy def ku xotti wor may ramadan makoy def waye bu ramadan xasse jall ku kuy fay ramadan bo ci doge ko ga yaqku am nga bakkar ci dog giñ ko dog ci tay ko waye nak kafara waru ci mom fay benen bis rek mo lay war wallahu ta'ala a'lam mbokumi lañ neena ku waxon nit ne ko sama telephone bi suma amé benen telephone dina la ko may waye neena ginaa bu mu am benen telephone mayuko ko xaye dal munta amna xolam mayuko mu yëkëti ko jox ko ndax lolu bor la ci lo sam wala det lolu bor la ndax ku digé la waye nak lam wax waxna lu dëgg ti ak julit du wax lu dëgg na moko waxon nako bu mu amé benen dina la ko may am benen mayuko ko waxna lu dëgg bokku na ci man da ngay nafiq ko xamne day bu digge lam la diggu ko def lu mata moy plaway nak doonu bor bo xamne daf ko wara fay mom moko digon ne ko su nangame ma nangam la nangam jojo am te defut lam wax lola wax na lu deug digge na ba nopi wute digba lolu ci melokani man da ngay nafiq la bok bil da koy moytu wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ko xamne dañ ko ñaan dara ba muy jox ka ko ñaan nak neena mu yéene ci sarax ndax dana yoru sarax wa bu fekke ne kim koy jox day fegn na lek sarax wax ko aaje wo la yi nga jox nit tam aaje wo ko nga jox ko ko ngir yalla yéene ci tiyaba lolu sarax la bu fa na ci am yoru sarax wax li wota le sarax ak may moy may ki ngay may man na baña aaje wo ndax mayo ko ngir dako aaje wo dang koy may ngir suxat ak bëggel wala degeural ko ay ki ngay sax nak dang koy jox ngir da aaje wo nga diko jox ngir yalla wallahu ta'ala mbokum ni lañ neena ko xamne day liggey ci machine bo xamne day wal am ñax waye neena ñax mi day guddu ay maladie na ci biir lu melni ay leug lay leg machine bi leen rayale ne di ci ray lu bari te mom du ko yek sax muy laaj ba xam ndax loolu amna ci ay aq wala det waaw yu mel non day leugën moy moytu kem katna bu de rabbi allu yoy ñaare machine yu amna nu muy riré rabbi dañ daw bané fexé dal ba nga xamné ni dañ ko yëkk mi ngi liggéey ñu mëna daw lu moy liggéey ndax yu mel nonu ray leen ci lu dul aajo ci lu illa daganu ndax borom bakkande sañ leen ren nak yu jëfëndiko way ray leen ci ray jo xamné aajo taxut lolu kenn wuro ko jublu fakké nak tayuko yalla ko ci top dara mom way moytu nak mën na nek ndax yu mel nonu ñaare bu dé machine bu wir mom sa buñ ko déggé dañuy daw kon fexé bañ daw mom mënal fa liggéeyam te bëlé ndor lu may liggéen wallahu ta'ala bokku mi laaj neena ko xamne di def wéru dé mu am lim bu ngël ci alal dem dañ ci banko muy laaj ba xam lim bobu asaka war na ci wala dé wa lam fay dañ ci bu fekké mom moko mom day bu ci dencé ci dajalé ba mat ni faat nga ci ni dana dégg ay 3 millions bu xasse man ni faat mu dencat ko at asaka dañ ci war ay fiek matugul nisab asaka woru ci su matay nisab te matul atit asaka woru ci ludul ne day don kuy commerce di den ci lene li di liggey ci lene koku mom bu waxtu asakam jote lam den ci bank ba ak lim yor ci loxom lepp lay bolé gennel ko asaka wallahu ta'ala a'lam mbokum yi laaj neena kuy julli di jang ci sar yi ñi wax mu fassal sar yi guddii ndax day jang sare fo wala waaw loolu lañ sopu de ci julli suba ak julli isbar ya bëgg mu jang ci qiwalul mufassal tamule suratul qaf wala hujurat ba ci abasa won na jaati jeex ci sare yi lañ bëgg kuy julli suba ak kuy julli isbar nga jang ko bu fekkee ne do kuy jité mbolo mo xamna ñu do la nga ci ño xamne it am nañuy aaje wala yéena ci su boba mum baña guddal lool moy leugal bu day ño xade xam nga ne ñepp man nañu and ci li ngay def wala mu yow dong sopu nañ nga jang saari gudd yoy way nga jël saari bam jeex na luñ sop wallahu ta'ala a'lam mbokk bi la neena qasidi ñu ko bind diko bindé ni ñi jangé alquran ci nga xam dañ ko idoham ak yu mel non muy laaj ba xam ku koy jang noko wara jangé ñaar yépp baxna man nga ko jang ni jang alquran ndax lolu ci san lolu ñu xam ci lakku arab di idgham yenn harfi ci yenn yi
waye man nakoy jang yit niñ baxoy jang lakku arab yi rek rek bax wallahu ta'ala mbok mi la neena kuy jang alquran ti watu warsh niko gone jang ni legi neena tam wote niko mag ni don jang ndax dañ koy jatta bi yak aw riwayatu warsh dafa am ay ragalam regal yoyum ku ko wacc rek day japp na nga yak ndax jangene wi nga jang bokut ak yoon wi wi ngay jang ki ngay jang am jangam yoon wi yoon wiñ tek ngir mom riwaya biñ askan ci warsh mu jele ko ci imam nafi'a da am nuñ ko baxo jangi jangene wowo nak muy mag muy goné ku jang nu wuté non ak yak la day ko xamné yak gi lool la man daf na gor gor lu kem katanam dañ ñoo sant ñu ragal yalla sun kem katan xeyna mag ni bawol lañ man bi ndaw ñi dikke xam xam ubbi ko ñu xam lu gëna wër lool lañ wara jang mbokk mi laaj neena nisa bi asakay xaaliss fu tollu ni nisa bi asakay xaaliss demone yu tollu mom dana mat 3 millions ma dana ko jégué 7 millions wallahu ta'ala ala mbokk mi laaj neena ko xamne dañ ko rawé ab rakka ci julli ndax bu iman di sujood sujootu ba'da salam bu ilimanam selmale rek mom lay jog agala julen wala day nek ba iliman sujood ñaari sujood yi ba selmal mu doro jog fu iliman selmale ba noppé ci julli gi rek mën na jog mom agala julen bu noppé

Serigne Touba neena man de dama wote ak nit ñu bax ñi fi neewon dembu ak barki dembu ndax ñom dañ da ñaan suñu borom mu may leen man nak sama borom damay may dara ba nopp door na ma ñaan ko lolit nu ro nak lim wax ne maddal yal husna wa maddal zayat man li yaqulu haka khabla maddiyat

Serigne Touba neena kuma yaakaare aduna jaaxaluma ndax sunu borom joxnama ko te doyewuma ko dara kuma yaakaare ëllëg itam jaaxaluma ndax manal naa fa ku ne lu kawe njortam ki ma jaaxal kay mooy ki nga xam ne ni ma yàlla sunu borom def neexu ko.

serigne touba neena khassid ak jaawat ku ko mokal duñ la lacc bammel jezbu mawahibu ak mukhaddimat ñoy ay fasam yi nga xamne ku leen war ku ne te waccio leen danañ la cëppel ci aljana.

0: daane ko ku ci ne ñu bari bokk ci ñoom defal na leen ab dénkaan. Sëñ Abdourahmane Lo defal na ko dénkaan boo xam ne mooy fatxul manaan fi jawaabi Abdourahmane. La ca jiitu mu njëkk ko dénk mooy na nga ragal yàlla usika wa nafsi bi taqwallahi alazim li annahu afdalu min kulli shay. Dénk naa la dénk sama bopp na nga ragal yàlla. Sëñ Adama Gueye defal na ko dénkaan moom it ay bayit la. Ma nga tàmbalee ci xamdan li man qad awjaba suala an alladina karihu dalala ba wax ko ne ko hada wa ya adamu ya muridu in kunta nura rabbina turidu fadum ala ibadati arrahmani wala takun min abidin nishwani. Noonu la ko toppee. Man nañ ne man ñëpp man damay jàpp ne sax ñëpp la ko defal. Soxna penn jóg ba ci jigéen ñi soxna penn wasiyatu soxna penn ku ne dégg na ko. Sëñ Mahmoud Mbegere defal na ko dénkaan bu tàmbalee ci alayka ya mahmoudu bil iqbali fi sirri wal jahri li dil jalaali ba ci Cheikh Ibrahima Fati mbokkam yi ñoom ñëpp defal na leen ay dénkaane. Sëñ Massamba kan Cheikh Abdoulaye Sarr Cheikh Ibrahima kan ba ci dénkaan yoo xam da koy boole murid yëpp. Loolu ci tërbee gi la bokk itam mooy kum dem ba tërbiya la defar la ba nga mat sëkk dalay jox dénkaan boo xam ne sa ngirub dund boo ko jëfandikoo dara du si kàtt yow. Ba tax na buñ seetloo ñi génne ci moom tey ñu jag ñoo xam ne jagalaat nañ ñu baree baree bari kenn xamul duñ toll. Mën nañ caa lim Cheikh Ibrahima Fati mi ma waxoon léegi Sëñ Mbacke Bousso Sëñ Massamba Mbacke Sëñ Mamour Diarra Cheikh Abdourahmane Lo Sëñ Adama Gueye Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ Cheikh Ibrahima Sarr ak Mame Cheikh Ibrahima Fall Sëñ Massamba Diop Sam Sëñ Mouhamadou Ndoumbe Xabbaan ak Sëñ Darou Assane Ndiaye Cheikh Ibrahima Fall Sëñ Issa Genn Sëñ Mababu Gueye Sëñ Mor Hafsa Lo Sëñ Mouhamadou Lo Dagana Sëñ Babacar Diakhaté ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen yoo xam ni mbooloo lañ moo xam dañu moom sëñ bi moo leen defar ni sëñ Mbacke Bousso wax ne yaakaar naa moo ko wax man talqa minhum taqul laqaytu sayidahum mislu nujumi wala misla nujumi alladi allati yasri biha saari. Koo ci dajal da ngay wax ne man sang ba laa dajal fekk ñoom ñëpp dañoo defaru mu defar seen jëmm defar seen biir defar seen biti yu sell ba loolu it moom lañ tuxalaat ci mbooloo mu kenn xamu nuñ toll. Foofee nag fa la leen di wàccee bàyyi leen ñu dem léeg-léeg ñu siyaar si ku ñëw itam mu dina dénk loolu Cheikh Mouhamadou Lo Diop Dagana wax na ko Sëñ Basirou itam wax na ko. Bokk na ci lim leen daa gën a dénk nag mooy moom ñu bañ a waru nit ki bu demee ba amul mbaax wala mu jub lim gën a war a moytu mooy waru wala gis boppam wala gis yëg dara ci boppam. loolu mooy gàttalu waxtaan wi noo ngi jégg lu baax a baax amoon nañ ci yéene lool. Wassalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Asdaan laa yu tubaa mondu bi.

0: lu new lu tor luma ci xam xawma azakay azakam yalla xamone rek lu mu don dana la wax fonku sunnam li tax mu don ngeen di imam ak ni jëmam ni roog ju daam ak ni melon ci alquran
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yallah ya latifu salli abada alladhi bika ihtada wa habada sayyidina muhammadin wa sallimi wa alihi wa sahbihi wa kallimi mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ñu del ci rek jottal len li nga xamanteni moy nafalek tay gi dug dig alarba manam talata ci guddii tan toxale ko ci tere serigne soy mbake bi muy horatul hayni kon serigne bi wax na ni guddik tay yi di talata ci guddii kep ku ko yalla man lo bo mané julli ñaari rakka rakka bu ñëkke wi nga jang ci fatiha ak fukki khula 11 rabil falah ni rakka ñaarel bi nga jang ci fatiha ak fukki khula 11 rabil nasi neena suñu borom dañ defal manam juroom ñaari asman yépp djurum ñaar fukk jooni malaika danañ ci juggé ñew dila bindal ay tiyaba ba kërok bis pench kon ma bamtuko manam guddé ke alarba muy talata ci guddii serigne soy waxna ci téré mbuta di néna ku ci mëna julli ñaari rakka rakka bu ñëk bi nga jang ci fatiha ak fukki khula 11 rabil falah rakka ñaarel bi nga jang fatiha ak fukki khula 11 rabil nasi neena djurum ñaari asaman yépp suñu borom dana def djurum ñaar fukki jooni malaika wacce ca ñew dila bindal ay tiyaba ba kërok bis pench lool nak lu am solo la ñongi sakku ci yeen ñaan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
0: ni mu meloon ci sunna si bu doon dugub moy sunna si doonu ci tiñ ba abasi da melni gobbi la yoroon sunna da fay ay xiyati xet am ci yu tondu am yu xoot am ci yu reey am ci yu toot cheikh jil yepp la defam dana la jox men misal tebeski gi la lay misal sunna yi

0: Touba Mondou bi duna wërëngël këpp.
1: Dafa xaw a aram daanaka sax di wax sa awra ci kanamu nit ñi rawati na ay jigéen nekk fa wala ngay jàpp sa awra ñu bari dañ koy tàmm jàpp seen tubay noonu ayib ju rëy rëy la musiba bu mag a mag la. Bokk na tamit di wax wax ju bari ci biir nit ñi wala di wax say tifli di génn yooyu yëpp nit dafa war a sàmm. Rawati na bu fekkee ci biir ndam nga nekk lekk sukk ci ndab fu ne nga teg fa sab loxo fu ne nga jàlle fa sab loxo coow li mel ni ay di coow di wax ju bari nga xam ne am nga wax dañuy suur sax nga ngir loolu ngir tifli dana dugg ci yow te tiflit xam nga day wàlle ay feebar yoo xam te ne nii tifli day wàlle ci tiflit bu mel ni yëpp da koy wàlle. Bu sa bu tiflit ko apatique duggee sa biir gëmëñ mën naa wàll kon te loolu bakkaar la doon bu boobaa kon. Kon ku sukk ci ndab li lekk kon la war mooy la baax mooy nga noppi bañ a wax di lekk ku njar inna yonente bi mos naa toog kuy lekk daa defi yaa xulaam samillah wa kul bi yaminaka kul mima yalik tudd yàlla da nga lekk sa ndiyoor da nga lekk ci li la méngu waaye bul dem fu ne nga yóbbu sa loxo mu koy dem yooyu yëpp bëggu ci savoir bi wër kon. Bokk na tamit toog di ngolli say tànk tamit toog di ngolli say tànk wala yu mel noonu mën naa war a sa tubay bënn wala nit ñi gis sa awra yooyu yëpp ay ayib la yoo xam te ni ay musiba la. Niki noonu nuyu nit bés loxoom ba xaw ko ba xaw koo gaañ bëggu ci savoir bi wër waaw waa xaysuma safaatawa fa makki ni la suñ tubaab maanaam booy nuyu nit na nga ko jox sa loxo jël sa loxo talal ko bu baax a baax sa loxo jox ko cër waaye waxuñ ni nga bës ko ba koy gaañ bu takkee jaar la nga koo gaañ loolu tamit bëggu ci savoir bi wër. Nifi noonu tamit fixe nit di ko xool rek fixe nit di ko xool noonu rek fu ne nga xool ko ci moom bëggu ci savoir bi wër tamit. Niki noonu tamit bokk nañ tamit toog ci biiru nit di wax la nga séq ak sa njaboot rawat na sa soxna toog naan sama soxna si demoom macha allah moom boo nekkee moom doo namm dara ndax moom nangam yu mel yooyu yëpp ay ayib la ndax yonente bi nee na kii yes ci góor ñi mooy góor gi wéere soxnaam pare wala du ko nettaliwaat soxna yi tamit ñu moytu loolu di nettali liñ seq ak seen borom kër yi loolu day indi ak ñàkk a wegeel day indi ak yabaate te day indi tamit geneen góor di la xemeem wala yu mel noonu yooyu yëpp kon lu mat a moytu la. Niki noonu it ay mukallaf yi toog tëdd bokk benn lal te dara duxu seen diggante loolu it bokkut ci dundinu lislaam lislaam bëgg ko. Bu dee sikkim tamit waxuñ dara nga yoru sikkim bàyyi ko fu ne mu jëm fa déedéet sikkim bi da nga ko war di toppatoo jamono bu nekk da nga ko war di toppatoo di ko teral yonente bi ne akrimul liha teral leen sikkim yi mooy maanaam nga koy defar ba mu jekk bañ koo dagg waaye tamit di ko peñe di si diw lu mel ni doxnu wala yu mel noonu ngir muy rafet loolu yonente bi daa def. Moo tax borom xam-xam yi ñoo wuute ci sikkim ku mel ni Malik ak Abu Hanif ak Shafii ak Ahmad Malik Abu Hanif ak Ahmad ñoom dañoo wax ni sikkim moom laal ko sax dafa araam wàññi ko sax dafa araam Shafi alimaamu Shafi nag nee na mayes na koo wàññi tuuti moom nee na mayes na koo wàññi tuuti ala kulli xal daal aqallu wujudi imtisal la fuqahaul usul yi wax olamaal usul yi wax. Bokk na ñu liñ sopp tamit al istixdaad mooy waxoon naa ko dindi karaw gi wër pay mi bu dee jigéen karaw gi wër payam mi moom dafa war di dindi di ko wat bu dee góor tamit karaw gi war buntu ginnaawam tamit dañuy sopp mu koy dindi di ko wàññi di ko defar loolu la li ko gën a sopp mooy lu mel ni alxames ci guddi wala ajuma ci suba ci ko gën a sopp nag saa yu alxames ci guddi jotee wala ajuma ci suba jote rek sopp nañ ci yow bu baax a baax nga def yooyu ñu waxoon nii nga def yooyu ñu waxoon. Niki noonu it bu fekkee yàlla laa nattu ne nekk koo xam kuy xaran nga xam say xaran day xumb la gën mooy bu fekkee la gën ci yow mooy nga fexe bay daru ci nelaw ndax lortaa ngi doomu aadama day métti tamit boobaa. Kon daal yooyu mooy suñu fitra yi nga xam te ni ab jullit bu nekk war na koo sàmm war na koo bàyyi xel bu baax a baax bokk na ci tamit ci yi gën a la doomu aadama ci misaal nga toog nii di saqat ba l'islam bañu ko saqat waaye la gën mooy bay saqat nga jël muswaar teg sa gémmañ wala nga génn dem saqat feneen wala yu mel noonu. Bu fekkee tamit yàlla dafa def nga bëgg a ngelawal ndax ngelawal ci wér la bokk boo ko bëggee def la gën mooy nga génn ca biti wala dem ca wanag wa def ko pare doo ñëwaat too ci biir nit ñi waaye ngelawal ci biir nit ñi dana indi jafe-jafe yu bari dana indi jafe-jafe ni xet gu naqar gi dana indi jafe-jafe tamit nag kenn ku nekk jàpp ñu diw la ñaaw njort ci sa mbokkum jurit bu ko defee bu fekkee defoo ko ci biir nit ñi dana la dimbali bu baax a baax. Bokk na ci tamit li gën a doy waar ci wàllu googu siñ koy tere mooy ñuqati ay bakkan ci kanamu nit ñi jël sa loxo dugal ci biir bakkan rek ci kanamu nit ñi jàpp ni yaa ci nekk loolu benn suñ soin bu nee na am ko sax ni ko li gën a yées jëfi jama-jama de mooy muqar ñi ay awra soo ci biir nit di muqar ñi sa awra wala jël sa bakkan sa loxo di ko dugal sa biir bakkan yooyu musiba la. Niki noonu tamit jël sikkareetu ci biir nit ñi lekk peut être yu mel dara ngay sikkareetu wala nga jël sa baaraam di ko dugal sa biir gémmañ wala yu mel noonu wala jur góor ci kanamu nit ñi yooyu yëpp nit ki bu koy def na yar boxam ba mën koo defee foo xam te ni du nek ci bir nit ñi ndax am ñoo xamanteni ni loolu buñ ko xalaaté rek dañuy daal am jafé jafé mëna ñoo ci saxfar yoyu dal lu mata moytu la kon tayit and ak dignité ak personnalité ba nga xamanteni lu mëna xew rek lo bëgg bëgg mbir nga mëna téy mëna xanté sa bakkan ba wéet do ko ma def yoyu dal lu mata bayyi xel la ndax dëkk bi dëkk yi ñek ni dafa nek dëkk yu xat yu metti yo xamanteni ku fi nek ak ay nit bo bayyul xel rek da nga leen lotté do ko yek tamit yess ci adina moy lor sa mbokum julit téyegoko dem di boy tisli do tax dar sa bakkan ñu jëge tisli non tisli yeek yépp ando dem dal nit ki yoy musiba la boy sekk def ko non ni fi non wax deug yalla tok na ci ndab bataay sour nit ñi japp na nga sou fekk do sour sax waye da am ku sekkate ndab rek ak nga sour jog wax bokku na ci tamit lu mata baye xel nga sukkal nit di agn nga koy dagal ci kuddu ngay lekke bokku dagal kuddu ngay kuddu gi yang koy sekh ba pare jël ko ci dagal nit ki lol bokku ci sa war fi wour bokku ci dundinu rafet ci l'islam kon bo daggal nit kon nga wara wut ben kuddu bo xamanteni moy tay bo xam kenn duko utiliser kuddu nga daggal ko ci waye nga gis ko xam da jël kuddu gi min jor diko xex bu pare duñu daggal nit ñi lolou tay bokku ci dundinu rafet ci bir ay julit kon li gu bax dal moy nit ki mu fexé ba sayu rek mu bañ lor doom adama akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu alaykum wa rahmatullah.

te sëñ bi wax ko léegi bi sëñ Abdul Khadir wuyjee boromam moom ba muy jaale sunna si yonente bi la jaale dafa wax ne ya sunnat al muxtaari fabki wandubi abdal qadiri kawabilin midraari falaqad faqadti bi faqdihi wa ghiyabihi faddan min al xurraasi wal ansaari yow sunna si yonente bi na nga jooy yu metti yu mel ne aw waame ngir ñàkk gi nga ñàkk Cheikh Abdul Qadir Mbacke ndax bi nga ko ñàkkee de ñàkk nga jëmm joo xam ni moo la doon aar di la wattu ba kenn du ñàkk sab ñàkk yow sunna si yonente bi mu am loo xam ni ab sa lu tuuti la bala ma dugg ci waxtaan yi dama ko dund mooy Cheikh Abdul Qadir li sëñ bi doon wane léegi bu ma saa julli day wëlbatiku jàkkaarloog mbooloo mi te buñ seetloo li ñu sunu kilifa yi jàng

benn téere ba gis ne sayiduna Omar bu masa jiite bi mu nekkee xalifa su noppee du wëlbatiku di jàkkaarloog ndeyjoor ndax bu leen fate ne xabru bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo nekk ci càmmoñam te su ko wane su wëlbatikoo jublu ndeyjooram da koy wan ginnaaw te wan gi muy wan yonente bi alayhi salatu wasalaam ginnaaw loolu dana ay du ay teggi moo tax mu daa jàkkaarloog nit ñi moom Seydina Omar ma seetlu itam ne Cheikh Abdou Khadir boo seetloo ni mu daa jublu bu jubloo ndeyjoor dana wan Seydina Touba ginnaaw ci julli gi te loolu it du ay teggi moo tax mu far jarandoo ak nit ñi ci laa ne nag waa kër Serigne Touba yii moom lépp luñ jëf maanu ca boo xamul tegtal ba keroog ngay yàlla di la taw feexal ngay gis tegtal ba ak talibe nag mooy waxtaan wi mooy al irada al sadiqa mafhumuha wa mutatalabatuha mooy ak talibe ci gàttal rek ndax irada nun ak talibe lañ koy tekkee ci wolof murid ñu ngi koy tekkee ab talibe donte nag baat yi ci tekkinu arab yi xaw naa wute waaye ci gàttal al irada buñ ko waxee mooy waxtaan wi ni mu ko bëgg a tërale mooy dinaa indi ak irada al sadiqa boole ci doog a indi Serigne Touba ak cëslaayu li ñuy wax al irada sadiqa ni ko yonente bi dunde woon ak nam ci doon yare sahaaba yi doog a indi nag li ak talibe laaj te mooy melo yi Serigne Touba wax te poñ ba nga xam ne moom lay gën a taxaw muy jëfe ndigalul sëriñ bi foofa dinaa fa indi insha allah bu ko waxtu maye lépp ci lu gàtt ndigal yi nga xam ne moom la Serigne Touba jox nga xam da ko jox murid yi ne leen jëf leen bokkut ak yi nga xam day wax naan ku def nangam ak ku def nangam nga xam ndigal yi mu joxe yooyu dinaa ci indi yi nga li ma ci xam wala ci gàttal lu bare bare bare loo xam ni ay ndigal Serigne Touba la doog ko tëj nag ci bu gàttal insha allah al irada buñ la ko doon leeral dañuy wax ne jëf la juy xew ci xol nit ki day am jamono joo xam ni day yëg ne dafa war a dem ci yàlla adduna sépp soof ko lu bari soof ko nga yëg ne da nga war a dëpp yëg ne sa ëllëg war nga koo waajal foofu jëf jooju ak yëg-yëg boobu ci xol bi loolu la ñuy wax irada muy bëgg gi nga bëgg dox jëm ca yàlla booy tudd murid nag mooy bis bi nga jëlee décision wu dëpp wuti yàlla bëgg-bëggu bi yàlla nga jël ko teg ci kaw bëgg-bëgg yi nga amoon nga xam ne da ngay seeyal say bëgg-bëgg ci biir bëgg-bëggu suñu borom tabaraka wa taala nga xam ne dara ñuratu la lu may jëfee ndigalul suñu borom tabaraka wa taala jaare ko ci ndigalul sëriñ bi nga xam ne moom nga jébbul Serigne Touba dafa wax ne wasful muridi tarkuhul irada li wajhi man yafalu ma arada murid buñ la koy melalal dañuy wax ne mooy ki nga xam ne amutu bëgg-bëgg nga xam ne moom amul lu muy bëgg li yàlla bëgg rek mooy bëgg-bëggam li yàlla bëgg nag buñ la ko doon gàttalal mooy li sëñ bi bëgg mooy lu yonente bi alayhi salatu wasalaam bëgg idil muridu la yuridu abadan gayra rida rrahmani murid mooy koo xam ni ngërëmul yàlla rek lay dàkk bis ba muy tudd sadiq nag wala ak sidiq bañ ko koy melale moom jëf jooju wala jëmm jooju mooy bu demee ba léppam dëggu imamul ghazali dafa wax ci ihya ne nit ki mën a nekk murid waaye bala ñu ko tuddee sadiq biiram ak biti day dëppoo biiram ak biteem day dëppoo ay waxam dëggu yéeneem ak xolam lépp sell te la ca ne dëggu pas-pasam ci bëgg jëf lu baax nekk pas-pas bu dëggu mu jéem a wut itam wutin wu dëggu yoon yu muy jaar ba jëf yi mu yéene ci xolam

ay jëfamit li feñ ak li neub lepp nek jëf yu deug nga xam day deug mom du wané li neub safan ba ci biram bis bu deug gogé nek ci mom lañ koy tuddé sadiq nga xamné kon yëmul rek ci deugug lamiñ imam zakariya al-ansari imam zakariya al-ansari day wax né ak deug ba lañu ko melal talibé bi xol bi day deug jëfëm deug lamiñu deug ma ak deug feñ ci leppam ñu do ko tuddé ku deug cheikh imam abul qasim al-qushayri ci risalam bi mom tekkalena ñetti baab moy sidq moy jëmmi melaw deggu ak sadiq moy ki melawo ak deggu ak siddiq nga xamne daraja la waxna ne sidq moy sa bir ak sa biti yam moy li nek sa bir di feñ ci sa biti waxtu wone sa xol la ca ne di feñ ci say jëf ak sa jëflante sadiq nak neena kiñ koy tuddé moy ki xamne ay waxam dafa deggu koko dañu tuddé sadiq nga xamne ay waxam lum la waxa deug la nga fayé ko bor siddiq nak neena moy ko xamni ay waxam ak ay jëfam ak ay melom ak ay ahwalam yépp dafa massé ciubo ci genn ciub moy ciubuk deug moy leppam deug bu agé fofu nak lañ koy tuddé siddiq nga xamni mom dara jala bu kawé ndax bu ak nubuwa jallé siddiqi as-siddiqiyya mo ci top lool likoy fundel moy li sun borom wax né wa may yuti'i allaha war rasul fa ulaika ma'a alladhina an'ama allahu alayhim min an-nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa lima bëgg indi fofu rek moy gis nga ba yonenté yi jallé siddiqini la ci tépp kon siddiqiyya motax borom xam xam yi wax né mo top ci daraje an-nubuwa bu nubuwa jallé moy ak yonent bu jallé rek siddiquni ño ci top moy way deug la kon yi nga xamne ak deug dafa dañu muju di ak deug go xamne dañuy dox ci kaw suuf motax nga gis sun borom tabaaraku ta'ala di digal ñi gëm yalla ne len de len wër ñi deug ngeen di and ak ñom ya ayyuhan alladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin ci gatal lolu moy li aju ci bab bi moy irada as-sadiq nit ki da nek murid te nek gut sadiq moy deggu gi amagut bis bu deme ba ay waxam kay jefam ak leppam deggu mu dogu tud nak sadiq suma da ko beggona gëna leral dama lay wax ni la xam ngeen ne islam ñetti xaj la islam jep ñett xaj lool nim feñe ci hadithu sayyidina jibril bi nga xamne yeen ñep xam ngeen ko te sayyidina jibril ñew di laaj yonente bi lan moy islam yonente bi leral ko ko moy nga séré baati séré yi ne la ilaha illa allah muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tek ca nak di julli waxtu jurom di joxe asaka tay wor wero kor te aj mak jurom ponk yoy boko defe yaangi ci islam muné sayyidina jibril tek ca laaj ko lan moy iman yonente bi leral ko ponk ngëm te moy nga gëm yalla ak malaika yi ak yonente yi ak téré yi ak bis penc ak dogal fofu borom xam xam dañ fe ballu wax ni lolu ay maqamat la moy nit ki mana nek ci islam te duggagut ci maqamam iman nit ki mana nek ci islam moy di julli di yi nga xamne ay ciere koy def mu diko def waye ngeum duggagut ci xol bi day julli day wor day dem makka di joxe asaka waye xol bi geumut yalla geum gu wer lolu likoy fundel moy aya bi wax ne qalat al a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhul al-iman fi qulubikum ay sahaba lañ yu waxon yonente bi ne ko ñun de gem nañ yalla
yalla wax len len yeen gemagu len ko lu aslamna moy ñun ay muslimun lañ way du doonagu len ay mu'minuna agagu len ci iman ndax iman moy ngeum deug deug ngeum ak leeru ngeum duggugul seen xol yene ngi jëf di julli di wor waye duggugul len ci iman su deme nak ba sa xol gem yalla gem gu weur ci ngay doga tuddu mu'min moy ki gem yalla ginaaw boba nak falak talibé tambalé manam talibé bi day nek ab julit di jëf li julit ñi jëf ba xolam gem bu weur mu doga ñew jébulu ci nak di sakku lenen moy maqamul ihsan moy li yonte bi doon wax moy an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak seigne abdurrahman da koy firé ikhlas ak talibé moy ak selal ndax nit ki mëna nek ab julit di jëf yu bari té dara du ci sel dara du ci deug ay sik dara du ci deug ay sik yu bari day dugg ci jëfam nga xamné buy faatu walé sik yoy buy faatu sik yoy lay faatu walé bo sa xol gëmé nak ci ngay ñëw nak jëbulu fofu nak digënté bobu manam bo nekké mu'min ginaaw bi ngay la sa xol di yikné kat tiaxan jeexna war nga bayyi tiaxan war nga deugmal yalla jëf yi ngay jëf té nit ñi tax nga diko jëf war nga ko tek fi suuf di jëf ngir yalla dem ba gis né da nga wara depp fofé nak lool moy irada bobé nak la nga wara def moy daldi wuti serign daldi wuti ab serign serign Touba da ko don misal mu leer ci wolof la ko misal mi ngi ci majmu'a bu mag bi wax ne na ngeen xam ni jamono ji julit ñepp ñi ngeen fi gis ñepp ay mourid lañ ko gis ci jamono rek bu sik ne koko mourid la dar ci tek ne mourid ñaari xaj lañu amna ci xaj bo xam dañu jébulu ci am ño xamni jottu ño jébulu ci deggin wu am solo fofu mënon nañ fe taxaw moy ko gis muy dox rek jappal ni mourid la manna mu jébulu manna mi da jébulu ci geur wala jotta jew wala xamul ne warna ñew way mourid la ñeppay mourid la dajé ra tek nak ne mourid bi nga xam dafa jébulu ci dafa melne xalé bu ndaw bo xamni day doga genn ci birum ndayam da ci tek ne waw xam ngeen xalé bu ndaw buy doora juddu lan la wara lek da ci tek ne xana am sow dong mi joge ci wen ndayam dong la meuna jefandiko meunta lek pep meunta lek ciep meunta lek lenen te bu nampul mom xalé bi buñ ko nampul day faatu waye nak ndax mas gene gis nday jo xamni day nampal xale bu mu gisul lolou mën tane moy bo jibulo da nga wara ñew takko ak serigne bi ab dir mu tek la ci yoon formé la formation bo xamni so démé aduna dootu duggati ci yow lolou sama commentaire la mako ci duggal serigne bi tek ci ne na ngeen xamne xale bi nga xamne yaayam dafa bari soow du bok ak xalé bi nga xamné yaayam amutum soow moy sëriñ bi nga djébulu day fën ci yow talibé bi saw melo ak saw doxine jëm ci yalla da ci da tek nak né yeen seen nday yeen talibé yi xamné né seen wayjur wu jigen seen nday soow mi mom barina wala ci da tek motax na ngeen sax fi mom ba kérok ngeni mata fer mu len di feral may neen tok bam terbiye len ba yewel len ngeen dogarem su len ferale nak bu len di mekk souf ndax goné bu dé mekk souf day febar té bu febaré man na faatu dal ni mekk souf moy aduna ak wa aduna bayyi mekk souf nak di nan sow mi jogé ci wajuro jigen wi neen lolu moy bayi aduna ak mbokki aduna lu guddale mi ngi ci majmaa bi da ci da tek ne na ngeen xamne itam xalé bu gisee ndayam dootu soxla kenen dootu faale kenen
ndey ja rek moko yittel ci mbollem li nit ñi bari moy ab talib itam señ bi dong moko wara yittel ci mbollem li señ ci bari mom la wara tek beut mom la wara jemu roy lu bare bare la dama koy gattal fofu lolou day misal kon nit ki fim ñewé wara jeblu ci ak nimu wara amé ab señ xam ngeen ni amu señ mën ta ñak lu am ciis lay la ci l'islam al qur'an xam ngeen ni wax na ci diglé ko sun borom wax na ci al qur'an ne ar rahman fas'al bihi khabiran bo beugé bo amé soxla yo wara ñaan sun borom tabaaraku ta'ala moy bëgg lek mba nga nan talal say loxo ñaan ko idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qareebun ujibu da'wata da'i idha da'an waye nak so beugé dox jëm ci yalla wutal khabir khabir moy expert ko xamni day xam nan lañuy doxé jëm ci yalla xam pakas fak fak tali ak yi nga xamni moy taxa ag ak yi nga xamne moy loré ci yoonu motax sun borom wax ni su fekke da nga bëgg dox mom jëm ci yalla ar-rahmanu fas'al bihi khabiran wa li kulli qawmin had ak wattabi'a sabila man anaba ilay ak fas'alu ahla adh-dhikr masalan yalla mo na wax ne yeen ñepp dem leen jëli seen diine ci al-qur'an ak sunna yoonte bi fas'alu adh-dhikra mo na ko waye fas'alu ahla adh-dhikri fim gëna léré moy li sun borom wax né wamay yudlil falan tajid lahu waliyan murshidan ku yalla nemut nga muccu da la dut bolé waliyu wulay jubanti ku yalla nar nga rër day manu ci yow dula tektal waliyu wo xam da lay jubanti xam nga irshad bokut ak ta'lim gis nga sayyidna musa biko yalla yabale ca jaamam bobé nga xamné yalla ko joxu xam xam muy serigne ab serigne sayyidna musa di ab yonent yalla yabal ko ci mom bam démé dako wax né ko halat tabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushdan rushdan masalan irshad bi nga xamné mom la serigne ci di def ci talibé yi lool lay sakku ci yow serigne ba dako tegal sax innaka lan tastati' ma'i sabran yow mënu and ak man motu mab talibé wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubran ndax yoon wi ma jaar ak limay jëf yow do ko xam te do meuna muñ ba kër ak nga koy xam qala satajiduni insha allah sabiran wala a'si lak amran man de insha allah buma jëbulo ci yow buma la topé lo ma digal ma def ko tu duma la moy ben yon lolou sayyidna musa wax señ bi ne ko fa in tabatani fala tasalni an shay'in hatta uhditha lak minhu dhikran buñ ande nak bul ma laaj yow nel del diglo rek luma la leer lut bul ko laaj ci gatal lolou lepp day tektale ci islay ak am amup señ ak wut ko ci alquran té mbolém jafé jafé yi am ci l'islam ji tay ñak ko sëriñ nit ñu amul kilifa moko ci indi nit ko amul kilifa man na talub rew buñ sétlo sahaba yi yoonte bi mo doon seen sëriñ té yalla da leena digaloon bu kenn def dara ci lul ndigalam bu kenn sax tok fi mom ba yëkëti sa kaddu muy gëna kawé kaddom té bu ngeen dé wax ak mom na ngeen ko def ci kaw ay teggine kum ci wo na nga wuy donte da ngay julli bayil julli gi dem wuy jiko tayit gis nañ ni sahaba yi buñ massa ñew dañuy fon loxob yonente bi di barkelu ci mom ak di fon ay tankam melne wafdu abd qais bi nga xamni abu daud netal nako al imam al bayhaqi al bukhari fil adab al mufrad day tektale ne ñom dañ da ñew diko ziar mom yonente bi di fon ay loxom di fon ay tankam ngir barkelu ci mom yemuñ ci lol dañ da fexé lal jëmam jëm yoonte bi lal seen jëm lol dañ na siw dañ ko don ne siw dara ci yoonte bi lal seen jëm ñom sahaba yi aw ñaqam mom yoonte bi dañ ko da jema wut ak diko am diko def parfum dañ da wut amna kenn ci ñom ki ñu qurrat ibn hubayra
sakku na ci yonte bi ne ko sa mbub la bëgg nga jox mako mo xamni sol nga ko bolé ci ma diko barkelo ak buma faato ñu suulale mako ñu dencel mako lolu imam at-tabarani naqli nako ak imam al-bayhaqi imam al-bukhari ak ci tariikh ak ñu bare bare amna sax ño xamni ag nañ ci barkelu ci yonte bi ba dereet yonte bi ñu nan ko ku melni abdullah ibn zubayr ak safina mawla rasulillah sallallahu alayhi wasallam amna ño xamni liñu tudde nun tour ndox ci nun lañ nan ci yonte bi alayhi salatu wasallam yonte bi ci mom hajjatul wadaa bamu waté bopam dafa wax kenn ci sahaba yi bayu anas ibn malik borom koro ummu salim turuy lay faté ne ko sédelel kawar gi mom moko don wat mu ne ko sédelel kawar gi nga xamné kawar yoonte bi la top sahaba yi ñi am ci ben kawar ñi am ci ñaar ñi am ci ben ñi am ci ñaar ñi am ci ñet khalid ibn walid yawmul yarmuk xare yarmuk bisu yarmuk gis nga mbaxanam mo wad mu bayyi lim don def lepp diko wër ñu ne ko yow xaa da nga bëggona lor sa bop mu ne len sama mbaxanami kawar gu yoonte bi da ci nekkon té duma xex mukk li feek mané gisumako ndax gagné gi may gagné ci bir xex bi ci barkep kawar gogu la joggé sayyidna ummu salamata bir madina ginaaw yoonte bi alayhi salatu wassalam dafa yoron genn ci kawar yoonte bi gogu wa dëkk bép ku ci sa bëtt massa met mi ngi ci sahih bukhari limi wax ni ku ci sa bëtt massa met da ngay yoni ab kaas goné mu dem ci ummu salama mu jël kawar ga xoyal ko ci ndox mi yobbu jox la nga nan sa febar tane masal non lañ doon barkelo ci yaronte bi alayhi salatu wasalam gis nga sayyid manam liñu tuddé positif biñu agone man dama wax né nun manam xam nga sun tak bul faté né tariqa muridiya ci positif la lalo moy li seigne touba wax himma gis mu pri mu ci gëna jek positif moy himma ya yaronte bi mo né ko yaral nit ñi ci positif moy ak bëgg go xamni dalay jural manam sayyidte jep di li nga bëgg ngay jëf ngir loola positif bobu mo nekkon ci sahaba ñom la yoonte bi doon def ci sahaba gis nga sayyidna abu bakr ibn siddiq nga xamni yoonte bi dafa wax ni mom lim leen rawé du julli yu bari du wor yu bari lu tok ci bir xolam la tok ci xol ma nak japp na ni positif la ben bis yoonte bi amna xaré bu mu bëgg waajal wo julli ñi ne kay leen joxe seen alal ñu def ko ngir xaré ji kenn ku ne di joxe ñi joxe ñaari deureum ñetti deureum kenn ku ne joxe li nga am sayyidna abou bakkar dem la ca kërëm lepp mu buub ko indi li yoonte bi ne ko lo fa bayil wa kër ga mu ne ko allah wa rasuluhu yalla ko yoonte mi la leen fa bayil sayyidna omar mom ci bop moko netli wax ni bis bobu man dama ne tay mom abou bakkar makoy raw neena mom xaju alalam da indi waye bima ñewé gis abou bakkar mom lam amone lepp mu indi ko ci la ne ki mënatuma ko jot sayyidna omar gis ngeen ci hadith yu bari ci ñi nga xamne ñoy yeur téré hadith yi waxna batay yoonte bi da'ani adrib unqa nit ñew na di wax ak yoonte ba wax ja xawa ñaki teggin mu bocc jessem ne yoonte bayil ma fat bayil ma dag bob bi waxna ko batay qisab hatib ibn abi balta'a ci fathu makkah gis nga ba hatib ibn abi balta'a dafa doon yonne ab lettre wa makkah di len wax ni yonent bi mi ngi ñew pour dal seen kaw ta hatib ibn abi balta'a ci sahaba yi fekk won badar la bok yonent ba yalla xamal ko ko ci gattal ba ko sayyidna ali jappé bañ ñewé bañ data wax dara sayyidna umar dana yonent bi bayil ma dag bop bi yonent bi ne ko deet defal ndank ki fekk won na badar te badar ñako fekkon ñepp yalla jéggal na le seeni bakkar ci gattal ndax defuko ngir ak manam lu ku bax la nit ku bax la ci gattal lolu bari na amna sam bu arab bu ma sa ñew ci jakka ji di wax ak yoonte bi waxin wu teggoniko amna ko xam sa ab yahud la mo gëna siiw mi ngi ci sahih bukhari dafa ñewon doon fay yoonte bi bor fekk da ko doon setlu ngir bëgg dugg ci l'islam waye diko nattu yoonte bi waxtu wam waxante ak mom jotu guton mu ñew nak diko fayu mom yahud bi daal ci wax yoonte bi wax ju ñaaw ne ko yeen
wa banu hashim wala banu abdul muttalib qawbun mutlun yen du ngeen fay bo nangam ak nangam khas ko mom yonent bi sayyidna umar dala di bocc jassem ni yonent bi bayil ma dag bop yonent bi ne ko deret demal nga fayal mako te doliko lu tolo xebal gi ngi ko xebal kon lol moy positif bobu la beug positif waxtu ne mu jek ci dag bop kep ko xamni yaangi ñak teggin fi kanam yonent bi sallallahu alaihi wasallam amna sax lu ñu net li lo xamni wer gi xawma fum toll moy amna kuma sa ñew kërëm mom sayyidna umar diko wax ne ko ab yahud la wala ab nafiq lu mana xew du nit ku bax wax sayyidna umar ne ko sayyidna umar sa waji do ma atté ak moma mu ne ko wajjan mu ne ko muhammad sallallahu alaihi wasallam lu ngeen joté mu ne ko yow ge sa waji xam nga ko mom du fay bor nangam tangum lay wax sayyidna umar ne ko bayil mu ñu atté len dugg ci bir genné jéssem ñew dag bop manam musuño nongu len luy soufel wala luy lolou bari na lol anam yu bari gis nga sayyid ibn harisa ba yonent bi deme taif non la nekkone ci ginaawam diko ar bagn doj yiñ don sanni ak ci yonent bi kon dama bëggone ind rek ne top up serign lolou moy ciosanul islam yonent bi alayhi salatu wassalam non la don doxé ak sahabaam ya ginaaw yoonte bi itam dafa am ay gaay yu bax yu don yoonte bi alayhi salatu wasalam yo xamni yalla ci bopam mo len tan Allahu yastafi min al malaikati rusulan wa min an nas summa warasna al kitab alladhina astafayna min ibadina masalan yalla ci jamni moy tan nit samp ko mu nek buntu bi nga xamni ci la nit ñi jaare aksi ci mom def ci moy tan nit mom sun borom def ci mom secretem ak mbirem yo xamni da koy neex ci neex ko rek la ko teural moy lim wax yahtasu bi rahmatihi man yashaa may yashaa manam da koy neex ci ciobarem la aju amut len luy tax yow yalla tan la wala len lu nek ci yow da koy neex rek mom sun borom mu tan nit xam ngeen ne nit ñi lu ne amna ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam amna hadith bo xamni imam at-tirmidhi moko netali wax ci hadith bi ne hadithun hasanun gharib limi tek moy hadithu ahad rek la hasanun limi tek moy werna hadith bu werla imam at-tirmidhi mo ñeuk tekkale digënde sahih ak hasan imam al-bukhari hadithu hasan sahih la koy tudde kon hadith bu werla yoonte bi wax ci bir hadith bi ne la tamassun naru musliman raani aw raa man raani kep julit bepp julit buma gis sawara dula lak bepp julit bu gis kuma gis sawara dula lak lol nak da ngay xamne yefar ya masalan dañ ko gis ron wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsiruna way li xorom te mo bako indi fo moy jëm jo xamne kuku gis muccu lolou moy li yemu te yemu ci yonente bi ndax ku gis yonente bi te am dara ci ngëm da nga muccu amna hadith yu amna ay shawahid yu bare amna bo xam da wax tuba liman raani wa amana bi wa tuba liman raa man raa man raani bami ñent yon kon fofu la ab serign tambale ñun nak yalla tawfiqal nu sangub serign ci cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu wa ardaahu nga xamne limu am ci yalla akub yonentem nit musuko ca am te kenen du ko ca amati ndax serigne touba pestef bobu ñu doon wax fam ca tollon ken dudu ko ci dabati serigne touba dafa sey ci yoonte bi alayhi salatu wassalam roy yoonte bi ci fann yep seyal ay jikkom ci jikko yoonte bu mujju di copy ci yoonte bi alayhi salatu wassalam masalan mom dara wax ni man dama lap ci yoonte bi alayhi salatu wassalam ghariqtu fi bahri mahabbatil jalil wa bahri hubbi abdihi alhibbil khalil amna fenen fo xam da wax ne ghariqtu fi bahri mahabbatir rasul dama lap ci beug rasulullah sallallahu alaihi wasallam dara ag sax ci wax ne man dama ci mandi budonum nan mané dama ci mandi sakirtu min khamri mahabbatin nabi dama ci mandi mo anuma ci sama sako mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam ag ci wax ne bi man bi hubbihi nasitu layla wa dhahaban wa fiddatan wa khayla beug gima beug yonent bi taxna ma fatte
mbolem luy jigen ak luy alal ak luy ay jumtuka yu ñi war yépp faté nako ngir bëgg yoonte bi alayhi salam telumako ahmadu man sara nahari layla bi hubbihi wa qad adaa al-layla masalan sama bëcëk sax da muju lëndëm kriis ngir bëgg targu mu bëgg yoonte gisatuma dara ngir bëgg tar sey gi mu seyon ci mom nga xamne monsieur futagus ko ni sey nga xamne yittem mom dara wax ne nabiyunal mustafa khairul wara gharadi fi kulli shay'in mo yoonte bi lay dak wa ma yabahu abahu mané mom lay dak lepp lu mu bëgg ci loolu lay ne lepp lo xamni bëgg ko duma ko jégé motax mu jaamo yalla jaamo nin wo xamni monsieur fouta gis ku ne jaamo yalla seigne touba am ta lo xamni buñ koy netli bo xamul ñi la ko netli ne wër gi ñu wër sax do ko mëna japp moy ko xamni musta taqaliko kum japp seigne touba waxtu wu ne fum jappam magate mu yéssalat ko musta julli farata ñaari julli farata ci melni japp musuko julli gune akum jappam musta dok lumay bis yi nga xamne mom lañ aramal ku ca wor musta tok fi kaw ngir toroxlu manam li yemu seigne touba moy limi jëf lepp gisut musuko gis musta gis papam dara wax ne sa'yi riya'un man limay jëf lepp ngistal la dara wax ne inni kasulun na'imun akulu te sori na fofu masalan da ngay gis ne seigne touba batay musta nelaw lumay ay minute yu new ci guddigi julli guddit musuko manki guddii yep da ko da dundal dirub ak dundam musta lek basur limu da lek seigne basir neena yatwil layali wal ayyam masalan dana am ay fan yu bari te dara du dug ci gemeyam masalan no fofu mu agone ci yalla ak sakko le nit du gawa agati wala nit dotu fa ag motax mu am ci sunu borom ak ci yoonte bi lo xamni itam kenn dotu ko ci am musuno gis ko am masalan cheikh ahmad ibn ahmad al hasani di waju bax borom xam xam buñu xam ci mauritani dafa wax ne bi mithli shaykhi lam nasma hadithan wala fi sali fi dahr al qadim serigne bi de ku melni mom sunum nop nun musu ci tok musunu ko xam jamono yo wessu woni salafu salih musunu ci deg ku melni mom gis nga cheikh mohammed ali di mami mohammed hasan wul dadaw mu ñepp xam ci xam xam gis nga lim ko wax ya ruha jismil wara ya zayna kulli nadi baqita ma baqiya al islam fil baladi ana yow yaay ruuhu yaramu minde fi buñ doon jëm yow yaay seen ruuh ya zayna kulli nadi motax nit ñi da faq diko wut ci mom seigne touba di joge fu ne cheikh mohammed al amin ibnu cheikh mahmoud ma'lum al bisati al qadiri nga xane ab qadir la dako wax ne ko ilayka wa illa fan najaib fi ta'ab qadim alladhi halla bi hullatihi ka'ab alawta alwara ka'ban wa hajjuka ka'batan wa min kulli wadin yansiluna wa min hadab qata'tu ilayka albahra walbahru anta hu wa qati'u bahrin nahwa bahrin min alajab moy suñu waruka yi ñu am ci mauritani gilem yi ni yow rek lañ nong nu tak ko jëme ko fi ci yow manam buñ takke jëm benen bërepp bu may fi nga nek yow señ bamba duñ dongo dem dañuy tayal ñom gilemi waye buñ la wursé ñu nongo dox neko nak yow da nga kawé minde fi ala tal wara ka'ban sa tank dafa nek ci kaw doxi nit ñep motax hajjuka ka'batan ñu def la ka'ba di la wursi di la siar ci manam li tax nit ñep bab bi ku wursi la moy liñ gis ci yow nga kawé minde fi yep lolou buma ko topone dana gudd cheikh yusuf an-nabahani di borom xam bu mag ab waykat gis nga beytam yo inna ra'an fatahu al-mukhtar min mudarin wa fatahu khadim al-mukhtar maghbun kep ko yonnte ma sallallahu alaihi wasallam rawon khadim rasul mi rawla yow perta nga cheikh yusuf an-nabahani mako
motax nak nit ñi wut ci ko bi ñëwé itam dañuy sey ci mom dañuy sey ci mom gis nga Seigne Ibrahima Diouf Massari nga xamné mom muqaddam la ci won ci tariqa tidiane ci liñ wax ñu wax ne melen wax ñu wërna muqaddam la won ci tariqa tidiane Seigne Ibrahima Diouf Massari muqaddam ci tariqa tidiane yomul tariqa tidiane dañu am ay yoon ay jaarwa yo xamné bala nga ca doon muqaddam du gaaw dañ lay jox wird ginaaw bañ jox la ijaza ginaaw bañ jox la itlaq moy nga mëna joxe ijaza ginaaw bañ jox la itlaq nga mëna joxe itlaq ginaaw bañ dog la def muqaddam mom nak demone ba nek muqaddam waye bis bam gisse ak serigne touba ci la daldi baye lam jappon lepp japp serigne touba def ko serigne ci la def beuyit wowi serigne sam ma gis mu leral ko sarfa ko naqd adabi bu am solo wax ne mali li baghdad shawq la wala fasi balla li ru'ya jolof qad bi'tu anfasi baghdad fashi abdou khadir jilani beugatu mo fa dem namumako fasi tam fashi ahmed tidiane nek fofu batay taxuma juk namatumako xam waxinu wayu rek mo demé non fa jolof fa seigne bamba ne fofa moma jaral lima dessé ci no ci kaw souf ma jaay ko ngir tek fa beut tek beut souf sosey fa seigne bamane haythul qadim sawa haythul murid hawa sirran yutahhiruhu min kulli adnas mom bim djebolo seigne touba xam ngeen moy bi seigne touba djibise yalla da ko natto dir bu new la def seigne bi demat mauritani motax qasida yim ci way di wax mom limi jankontel qasida yu yebula dara wax ni man bu ma sa gis kuy joy ngir bëgg nit damay yakarne ki day tiaxan dama lay di dal mënta ne waye bima gisé señ bamba mosko mu dem bayima fi nek mauritani ci la xamné nit ki dana bëgg ba dootu mëna tété rankoñam fal jamru fi khaladi yushwa biha kabidi wadda'u fi jasadi qad amma a'da'i masalan sama xol bi dafa mel dañ ci tal af fourné buy jeur jeuri bo xam du selaw mukk amna feneen fo xam dafa ne waqan wa an lawa'ij ashwaqin bulitu biha namal khaliy falam arqud walam anami man dekk beppuy neraw man munuma neraw ngir beug señ bamba beug dem fa gaña ak ñen ñako wër beuy du bare señ touba moy señ ñub gaña nga xane mom la ñepp sop munun mouride bok ak ñidut mouride ñepp beug señ touba kuko xam beug ko man jep ma le nit dana bañ seigne touba kuko xamut wala bok day nit ki meuna dend ko mourid bi sonal ko mu bañ mourid bi bañale seigne ba waye seigne touba ken du ko bañ diko xam dafa am xisse bo xamna xawna guddu melani waxtu yi demna mom boko netle da ngay yegne seigne touba ku ma sa tog ak mom ding ko sop dafa xaw guddu ma xamul xajda ci waxtu yam dit sama wayjuru jigen wijur sama bay rakam ju jigen señ bi moko yoron señ bi may wax señ ibra ñam mom ñaar ñi bok ak sama wayjuru sama mam joju ñomay net li xisse bi señ ibra ñam mo len ko net ne mom ñom ñanga dekkon fele ca saru bim degge señ touba nak dafa ñew jeblu señ touba nek fi yag fi lol di terbiyew bayam doon borom xam xam bu mag di bind lettre señ touba diko wax ne ko sama dom ji day xawma loko fi tiyé waye du xam xam xawma lu meuna doon waye du xam xam ndax man xam xam mom ken duma wessu diko wuti fenen alquran tafsiral nako nit ñu ken xamu ñu toll ba lettre ye bare lettre ba ca mujju seigne touba da wax seigne ibra ne ko kay delu ci sa bay ndax li mu wax ci lettre am yi de jadutut ba seigne ibra dem mu bind ben lettre ne ko bo demé nga nang ko jox sa bay Seigne Ibra wax na ne bam agge dafa rusono dugg ci bir keur ga ngir xam na ne mom darañ ko retet darañ ko retan waye neena ba fajar jotey ñu gis ko wax ja bari mu jël lettre ba jox bayam bay bi bam jangel lettre ba ci la nopi ci wax ji ndax ci bir lettre bi seigne bi da ko ci wo mu dajale dekk bi ndax mo doon kilifa dekk ba mu leen a seigne bobu ñu wax ci ñeereem momay wolu te man dama xamul lu mu wara doye wa dekk bi seddaliko ñi ne ko ah yow borom xam nga mun la jaaxal ci dara demal wuy jiko
ñi ne ko ah ginaaw yow kilifa nga ne la fekk si am ñu ne ko sab sëriñ ginaaw am nga sëriñ da nga fay dem tàggu ko bu la bàyyee nga dem wuyju ko bu la bayiwut nga bàyyi mu ànd ci xalaat boobu dal di dem ca dëkkub ab sëriñam ba mu demee ca dëkk ba fekk ab sëriñam xëy dem ndar mu fekk fa doomi sëñ ba doomi sëñ bi ne ko ginaaw jug nga ba aksi fii de du ma la yebbal waaye nag li ma lay dénk di la ko labiré mooy na nga wut ab yóbbal di ko fa xéwloo ndax boo fa lekkee dara da nga fa toog mu daal di defar lu baraay bu bare bare bare bare bare ci dëkk booba benn bis nag mu dugg ci saxaar gi wut si Njareem bi mu ñëwee ba Njareem fekk mi ngi ànd ak xale bu ndaw boo xam ne aw turandoom la ko sëñ bi mi ngi tudoon sëñ Abdous Coumba Niane wala sëñ Abdou Soxna Niane sëñ Abdou Coumba Niane mi ngi ànd ak koo xam ne aw turandoom la turandoo woowu moo doon nett li wax ji may bëgg a wax moo ko nett li kenn ci kii ma ko nett li sama maam ji nee na bi ñëwee ba ci ba àgg ci gaaru Njareem dañoo seen ay ponkal yuy daw di dem ak a dikk naa ana ki ñu wax sëñ Abdou Coumba Niane nee na mu wax ci suuf ne waaw kii moo réeg njabar dëgg dëgg dëgg moom lu ko xamal ne tey laay ñëw daan ni leen maa ngi nii ñu ne ko sëñ Touba moo ne woon boo ñëwee ñu yóbbu la dalal la mu daal di ànd ak ñoom bañ demee ñu dalal ko ci bërëb defal ko lépp li mu war a am ba añ jotee ñu indil ko xéwal yu bari ne ko sëñ bi la ko jox ay xéwal waaye nee na dafa xéwal ya da ca def ba mel ne xéwal na ca mu ubaat ko lekku ci ba dëkku saan jotee ca la génn ca biti dëkk ba ci ay alpulaar yi nekkoon foofu mu supp fa soow boole ko ñu maanaam baraay bi mu yoroon xéwlu ci doog a dellusiwaat bi mu dellusee nag ba tëkku saani suuf sëñ bi woolu ko sëñ Touba bi muy dem mi ngi sol nee na yére yoo xam ni mag ñi dañoo mënoon a solo yére yoo xam dañ ko dëmee ne yére yu rëy kaala yoo xam ni kaala yu mag ñi bu njëkk day am kaala guñ daa def koo xam ne xaw ma nu ñu ko daa tuddee kaala cim bi càmp xaw ma kaala goo xam ni day dem ba ca tànk ya sol yu col gu rëy ne mu ñëw ci biir kër gi dugg ci kees yi ba ak si fi kees gis kees gi nga xam ne fi la sëñ Touba ne mu gis sëñ Touba toog ci suuf teg fii ci wetam ak basang góor gi bi mu ñëwee ci basang gi moom la ne faax toog jox loxo sëñ bi sëñ bi ne ko wax ak moom jàmmante ak moom ne ko lettre yi nga doon yónnee de bataaxel yi yëpp agsi na góor gi ne ko lu ca nekk rek damaa ko wax ndax day alxuraan de am na lu ma ci yàlla may tafsiral naa ko ay mbooloo yu kenn xamul nu toll sëñ bi dem ak moom ci alxuraan di ne ko aaya sàngam nan ngeen koy tafsiré mu wax a wax a wax a wax wax ba lam ca xam jeex sëñ Touba ne ko loolu aw yoon la ci tafsir bi waaye des na di ko waxaat yeneen i maanaa yoo xam ne keroog la ko mas a gis keroog la ko mas a dégg te lépp sëñ bi da koy delloo ci biir alxuraan ji ak xadis yonte bi maanaam maanaa yoo xam ni ci biir aaya bi génn ko góor gi xam ne lii wér na te génnul alxuraan ak sunna sëñ bi dem ak moom ci beneen aaya nu ngeen ko tafsiré mu ne nangam ak nangam nangam ba jeexal sëñ bi ne ko loolu aw yoon la ci waaye des na di ko ca waxaat di ko ca waxaat di ko ca waxaat ba góor gi yéemu bi mu demee ba timis jege sëñ bi ne ko man ngaa dellu ca dal ba bi mu ñëwaatee ci dal bi turandoo bi mu àndaloon nee na keroog góor gi bi mu agsee dafa tàyyel cër yi dafa dee musim mi yére yu mag yi desee ab forog bi nga xamee ne indi nañ reer bi mu reer ci julli gee waaye nee na góor gi ne doon ku mën a julli fi ne dara fanaa ne julli waaye keroog dafa tàyyel bu mujjut julli ci guddi gi biñ xëyee suba bi añ bi ñëwee da cee xéwlu baraaj moom fële la ko teg moom boole ca tëkku saan sa ca waxtu wa ko sëñ bi woowoon sëñ bi woolu waat ko bi mu ñëw it dafa bàyyi mbub mu mag ma forog bi rek la indale bi mu ñëwee itam fekk sëñ bi kees gi mu ko fekkoon la ko fekkaat fekk sëñ bi teg nii basang gi toog nii ci suuf mu ñëw bàyyi fa basang ga toog ak sëñ bi ci suuf ni sëñ bi dama bëgg bala ngaa wax dara nga dimbali ma jébbale sama bopp des na xise bi des na waaye da nga yëg ne kooku dafa umpli woon sëñ Bamba waaye bi mu ko xamee dal du koy jox bopp
Serigne Touba moy koko kep ko ko xam jox ko bop amna lo xam ni yagut Serigne Abdoulaye Mbaye Serigne Abdoulaye Mbaye ku da def ay conférence da xamna ñeeku ci jotaay bi ñuko xam yeen ñepp xam ngeen ko mom dara wax ne buma sa xey day wax ne suma naré doono mourid ci beccëk bi yalla na faatu ba da beccëk be aksi suma neena bu guddé itam day wax ne buma naré doono mourid ci guddigi yalla na faatu ba la guddigi aksi waye bimu démé ba xam Serigne Touba ci jaaru way yu sel yi wër dafa mujj dugg ci mourid gi mujj def ay beuyit yo xam da wax ne alhamdullilah ndem doon na mourid bu deugal luy dal ko and ak Serigne Touba ëlëk nama dal kep ku gis ki ma gis di dem di séti kenen demal ma dem ba ma fi li rek ka dal sama xel sak dundu moma ci doy sul deud moma fa doy bisub wu ñenté ba Touba rek ka dal sama xel amana kuy daw di wey di séet kenen ku ko doy te fekk wa jëmu jëm dem le ëlëk du ko tal lool kon dama ko don wax rek ngir wané né Serigne Touba ku ko xam bëgg ko xam li mu yorit da nga bayyi la nga nekkon japp ci ndax Serigne Touba boko la nga nekkon bayyi gi aw tour la waye du da ngay bayyi la nga nekkon ndax moy alcorane ak sunna ci la julit ñepp ne te Serigne Touba loolu la fi nekkewon dafa don yoonte bi ci anam go xamni musifu ta gis kuko donne non la yoonte bi don def ci Madinatul Munawwara doxin wowa la don doxé fi ci bërb yi mu nekkon kon ci gatal lolu moy Serigne Touba desson na manam bëggon na li nga xane nak moy dañu waxon ak talibé ak mutatallabat moy yi nga xane mom la ak talibé aajé li war ci ak talibé lolu dama bëggon indi sif manam melo yi nga xane mom la ab mourid wara melo lolu sax moy opone solo ci waxtan wi way melni waxtu wi mo sori dama wax ci gattal rek né ab talibé liko wara jëk ci mom moy bëgg serigne ab serignam Serigne Touba itam leral na nan lañuy bëgg ab serigne ak lan moy tax nga bëgg serigne bi leral nañu né bam waxé kunu muhibbin liwajhi llahi shaykhan yaqudukum anil manahi dako firi mi ngi ci majmo bi wax né dama leena denk ngeen bëgg ab serigne serigne bi nga top nga bëgg ko bëgg wër nax ku bëgg ab serignam yalla dana ko womete ci serigne bi yobbu aljana lol nak ci kaw nga bëgg serigne bi ngir yalla su fekke nak da nga bëgg serigne bi ngir lenen luma yalla do jarignu ci serigne bi te do meuna jarignu ci benen serigne wax ju am solo moy serigne bi bokoy bëgg Serigne Touba ak mbollem serigne buñ fi top dang koy bëgg te yalla rek tax bul jëbulu ci serigne ngir situation wala ay kërëm wala ndeg manam ciwutem wala dara luma yalla rek na tax serigne bi dara wax itam ne and bo gis yalla tax alhamdullilah mo ci muju bu yalla taxut nak inna lillahi mo ci muju moy poñenté dara wax it ne so bëgge bëgg sa serigne yow talibé bi ma ngi lay digal yoon wi mo ci gëna gaaw moy top ay ndigalam moytu ay terem ak rafet ñort ci mom yoy bokay def bu yagge bëgg señ bi dana sax ci sa xol señ bi itam ngir mu bëgg la yoon wi ci gëna gaaw moy mu gis la ngay sakuy ngeerumul yalla té and ci ak positif ak lum la digal nga gaaw ko def té baña diingat ci sayir wala ci batin da ci data gi tam né li wone né yow mourid sadikh nga faw nga top ndigali señ bi señ touba nak moy señ bi nga xamné amul lu kenen di diglé wat ci bir yoon ci lima japp kuy diglé ci bir ndigal Serigne Touba ngay diglé wat motax Serigne Touba bayyi wunu ak manam lepp lu su wara diglé digal nañuko motax mourid bi dafa lim wara jikka def moy jema xam li Serigne bi diglé mu ngoy ci Serigne bi lim da digal talibé bu ko top la ci jikk moy nga jang té ndigal yi may wax bu amone jot gi bu wax ko ci arab da nga yegne day wax ne def len ko yeen mouride yi lema len ko digal nga xamne du ay kuko def baxna kuko defu dedet digal na len yeen mouride yep ngeen jang te xamne ku jangut bu mu yedd kumay bopam lol mi ngi ci majmu abi
da ci da tek ne li ma len digal ngeen jang ko nak moy pass passé l'islam yi teggu ci sunna ci yonent bi ak jëf yu bax yi la koy defar ak la koy yewenal ku xamul lolu te laaju ko donte ci wolof bu tassek boromam ëlëk dana perte lolu señtu wax da ci da tek na ngeen jangal seeni dom ak seeni soxna ak kep ko aju ci yeen li yalla waral ci yeen waral ko ci ñom lolu ku ko ci defut dess na la ko laj yowal xiyam dara wax itam ne na ngeen japp ci islam ak iman ak ihsan na ngeen di jefe li ngeen xam te jital ci faratay sun borom al istighalu bil fara'id ma'an qabla siwaha wajibun qad waqa'a na ngeen di selal li ngeen di jef loy def na yalla rek rek tax na ngay tiyé saw lamiñ té di néwal sak lek mourid su bëggé ag ci ag waya faw mu yar biram bañ ci lek lek ku upp señ diwa wax né malaika yi buñu gisé mourid buy xewlu xewlu gu reuy dañuy joy ngir yeeram ko té itam del néwal sak say nelaw té it ab jaxaso bul ko baril té del jaxaso ku mata jaxasol ko xam dara la yok ci sa aduna wala sa alakhira te na ngay selal sa bir ni ngay satale sa ceri del sax ci tuddu yalla di jang alquran di jullu ci yonente bi ak xet tuddu yalla gu bax te yep qasida yi dañ leen xet tuddu yalla yep de leen ami teggin te diko doxale seen digeunte ak ñep de leen fonk mak ak seeni wayjur te yeeram xale te julit ñepp ngir jox leen cieur la tuhin la tantahir wala tasub wala tukhawif musliman wa minhu tub ab julit bul ko geud bul ko tital bul ko khas bul ko xop bul ko ragalo borom xam xam ni na ngeen leen jox cieur gañu bax ni na ngeen leen wormal seeni tarixe na ngeen leen wormal na ngeen leen wormal nit ñepp donte duñ ay julit na ngeen leen jox cieur yep indi wona ci beuyit yo xamni buma ko jangone da nga yegne señ bi da wax ni defal la wax na ngeen xamne itam aduna bu len ko jël duwul ko seeni xol wala señ bi da wax amna lo xamni cheikh ahmed wuldu hasan moko netti ci terem bimu tudde fathu samiyal alim min kushufat cheikh khadim faw la jexale xamna dafa wax ni señ touba dafa deg ci señ touba mu wax ni aduna de dama yag dak ma diko daw ba mujj sun borom ne ma taxawal bama taxawé dafa tomb ab tomb mom señ bi bama taxawé di tomb bi aduna ñe wërma wet yépp mu wërma fa né nak képp ku bëgg aksi fi man da ngay jéggi aduna dog aksi fi man lool moy ak dëdd sama classe gi yépp aduna sama bañ ca yémé muy señ touba dim ko mom dañ ko jël diko dundé ko xewlo mom wayé xafaté nañu dem ci señ ba da fekk faaw nga jegi aduna doga ak ci señ motax señ bi da wax ni na ngeen genné aduna ci seen xol tay sante yalla waxtu wone tay tuup te li ngeen yor ngeen di ci joxe te yalla tax tay jihad ak seen bakkan tay muñ tay woyfal seen bop tay amé jikko ak di defar seen jikko tay bu len reuy bu len iñaan bu len gistal bu len dogu mbokk bu len yaq alali julit ni bu len bayyi julli bu len fen bu len jew bu len rambaaj bu len ray bu len satch bu len lek ci diine yalla ji moy di dundé diine ji ak tariixa bi bu len nit ñi dégg len ñor ay waranté ak xulo nono yoy na ngeen ko sori seen beut yi na ngeen ko sam ak seen loxo yi ak seen tank yi ak seen biir bi seen manam fex len ba li ngeen lek na lew te bu len def len lu haram bu len def len lo xam dañ ko sip wala lu leunt na ngeen nek ci digg bi itam bu len eppal bu len yeesal te bayyi yi yomb nga di ci sax diko def mom kesse bayyi yi tar te kula digal mbaama wax la ludul li yalla bëgg daw ko yow murid te bul wolu setan mukk te na ngay wajal de والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته